yak thung thim bi de ning sang o ki yung ba li ga pi sang ba kere khem la ba khem la ma o huk so gin ji ba ga nga si ba ro medium weight nan ching ne chi ti bong ang sum si te pa wa tuk si nu si meters hen ching thik nan ching li siang li si ki la ha chu kan kan da king se bung him lo yam mu kon nu tong dong kan chen jang ga fm nan ching thik kang sum si meters wa gap sim ra wat ain na ji ri tong be hen ching ne chi ni bong tuk si jun la ba ren ya ni ti bong ang khek su ba yen alu ko mo ing se bung ba muk le pisi nga si muk te ala nu si chan yak thong re thim be hek sin ain ba thim be si gang ingong subject no thikne chi samigen samla kapsum ala dagi ingong kapsum kon kan da king sebung himdo ingong erin yak thong malam kapsum ma tumi yang tutu narendra modi ile temen ba kem ba ma tumi hang poke angwa khune iksa o nam get lep sang thik si gek ba tumi hang poke angwa tutu modi ile nibongang tuk si me henching ne chi tibong ang li si tong be o khune thik si gek o o taking chogwang wa ye khune peyem ba to ma tumi hang pandit jawalal nehru ile tibong sumsi me nanching thik ngagi pang ne chi tong be lam nibong ang nu si me nanching thik kang phang si tukki pang di si tong be kharak temen re lagi kem ba yambok chogwang wa ye khen igang ma tumi ang tutu narendra modi te angwa kap la je ba ma tumi ang tutu narendra modi in kerek laje ba lamlo ba hare susango midon dong mewa national democracy alliance nda in yukfo ile thibong ang nechi tongbe kereba o new delhi o yek pachumlung tongjem mejo guang mewa ye tourism and civil aviation department lok ile actor bhumi pannakar in sumyen ba tourism promotion subho ore thimbe o sukhim te angwa kapso lok ile lamthan medak tong meba khune sukhim o yani thibong nu thibong ang sum si jun khara khune sukhim o subho ki jok pa bo khengwa kon subho o sukhim o yang nim sak thim nu sapmundum on dhak ki jok pa me bo khyang mewa sumyang tutu prem singh tamang ile new delhi o sikkim house delhi o ba subho jogang wa no khone sikkim house yukfo property ha o the de ho ki wa ku ba chok ma wa khen tha ing jogang wa sumyang le subo re sumyen o khone patong

Di lungte ka ga tu yi. Taring za lakpo, inza song sembanabi ki ngim inza, lenge chui ngen tse lo, chongpa ta pongwe ki song tung tung chik fi du yi. Kya yi chik na sha, chongpa chik lo, pongbu chik ye po yi. Ngim chik, chongpa di ki, pongbu kik di ki, chongka na sha, changyo wa son bo be. Chongpa changyo di ki, pongbu ki gyap ten lo, kye di ki, lok ho bo yi. Lokti hongbi ki lamna sha, chukya gye di ki, yana chui ki kya bompo gye di ki hongu tube. Chukya gye di ki yui ka, pongbui ki kaapo chui no sha yepi ki, do ngoda ten lo. Hatu gye di ki, chui no sha gibo be. Pongbu gye pa, yana pongbui ki gye pa lo yepi ki, chadu di. Chu ki bompo le, Cha shu jin son di ki nyungta ta yata tembo yin. Cha shu di ki pongbui ki tu yata tembo le pongbu ki sem na sha yamche ni tu khanpya di ki yadu yadu tembo yinam no jin son bo yin. Thora lokti ra pongbu di chadu kye di ki hongbi ki lamka lo pongbu chui na sha lep di ki chui na nup di ki Cha maang chhe chhu na sha ya shu tiki sanpa be. Chongpa ki lokche ra cha nyogu po thuko yin. Dera phya tiki cha ke po chai ki thu di. Phecha chui na sha bongpa tha thu yaan jin gyuba le bongbui ki lenku yaana bongbu lenku lo yaan riko phardi ki thu chui na sha bongpa che na yaadu yushe duke se no tiki khu cha ke po lokche lokche Kopo doi gyekda ten lo gyeko den pya tiki. Yana gyekchul pya tiki chadu chulo kodi ki daku lo kyon bompo kye dobe. Pongbu pyanke ki yana pongbu ki chepo di lo chongpa ki haku tiki khale kanya malapa sem no sha. Pongbu di lo labja lap phimbi ki thap pya gu pese nosam tandi ki nimchi chongpa ki. Pongbui ki gyap ten lo, chai chama le, phe gi thu kye bo be. Pongbu phe gi thu bakti gi chukya na sha lepo be, chukya na lepo le, ngen lo dao phya ti ki. Geksu thap ti ki, pongbu gi bo be. Teza odi kap lo, pongbui ki thu yaabo pha jak ti ki, lep ti ra chidu chidu sa bo yin. Tari ngi gyap ki dho di yashe pha jakti ki ghampya ti ki chidu chidu yudho bao se nosam taan jin dra kye di ki dho bakti ki lok chan bain. Odi kap na sha chompo di ki kanyang mala par zoom mer mer pya bo pongbu di ki thompo be. Ngi choda di ki ngi ki chi di lo ha kobo dra be se nosam taan jin khachum di ki Jikchen thu odi bakti ki khu, yana khu ki thu odi bakti ki khimna lep gopo thukabe. Dete choda lo gokar tawe ki nyepo pongbu raan lo khobo vin. Di inza ngacha ki kesi jen lo gokar tawe che na di ki nyepo raan lo khoshe in lapi ki labja di ngacha ki sung di le thop chushe in. Laso, ta ngachi lerim semba na di juwe ken lenge chui ngen se lo, ngachi tharin ki lerim le sunglu tangpo, chewang dorji ta ro chui sungke na sha fidu in semba na.